0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Tagalog.
2: Napakahalaga ng mga guro sa ating lipunan. Nagbibigay sila ng inspirasyon, motibasyon at may tunay na epekto sa buhay ng maraming tao. Dito sa Victoria, mahalaga na mayroong mga guro mula sa iba't ibang kultura at makakatulong ito sa pagkatuto ng mga estudyante. Kung ikaw o may kilala kang nais maging guro dito sa Victoria, mayroong iba't ibang kurso para sa pagtuturo na mapipili. Maaari ka ring maging karapat-dapat sa scholarship na tutulong sa iyong maging isang guro sa high school. Para sa karagdagang impormasyon kung paano magkaroon ng karera sa pagtuturo, isearch ang Teach the Future. Pinahintulutan ng pamahalaan ng Victoria, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Bukas na ang Rome Empire Power People sa Melbourne Museum. Tampok ang 180 na natatanging artifact. Tuklasin ang karangian ng imperial na Roma, ang mga gladiator, at ang buhay ng mga Romano. Tuklasin ang kultura at kasaysayan ng sinaunang Roma sa paraang hindi mo pa nararanasan noon. I-book ang Rome Empire Power People sa museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.